0: katika mji wetu. Bado tunakuja, kwa hivyo kama kuna mwingine ambaye bado anafikiria kwamba ataendelea na hii biashara, ajue kwamba tunamfuata na tutamfikia.
1: Kosukya ngata ko gemwangei sigige chachanga agotita tutya na toka ko sama ofisa ege chapo ripse tap kaliet ko testai agata tutya tena bacheng se ta mashini che chotoga chega magole ki go betti lago ke chang urerio na toka po atya meta kelchin missing parnotig
2: tukiwa wasasi tuliona serikali anatusaidia sana kwa sababu tuliona hizi vitu zilikuwa zinaharibu watoto kwanza sana sana kwa hii lusa ya mwezi wa 8 ukipea mtoto 20 badala ya kwenda kununua Kenya alikuwa anataka kununua anaenda kwa loto
1: enkomastanyi ko ofisa yate nebo serikali tap county na takpo naroga Jonathan Pere kole namege eu nagmatu sheke terter china kot koger kolega grinda mungara na takpo tieme tap kelchin enga county ina takpo naroga
3: tuendelee kufanya kazi pamoja kuhakikisha mji wetu uko sawa tuhakikisha hakuna uhalifu wowote kupitia loto na kupitia njia zingine kama za pombe sisi kama county government hatuna license ya hizi loto same case to national government
1: tasetai go bar bai bai yenwa mengiga chapo angana so ga bar el damaravin mogotyo aga marigate en county ni Baringo yegonge ganapta go ngete ngana so chamenge chena agoi municipality kosukyang na toko kamwa mengiga komastan bo el damaravin kondojin William Kiblongona ag Ruben Rono kole makate ng pika komasata ka kutita tutya na toka mu ibu kelchinaig chachang
4: koko wode seregal ki ap kreden el damaravin ko municipal ke so me mengiga el damaravin na kot ko mengiga lembuskwene amagbingan maindele wa mu kige kwongji nge togo uka suguli se guo ina en komastaben musalendo kebingan awel kete ci komastage
5: ko gomanu ko nyumuni zugole amu tesetap tai maindele one wendi tai ki tugul ne tinye pilot ko ga gonyor promotion pilot no ko para
1: ka boi she ga sarata ko ko bar ga imetap ke ya ko ba alag en kando i ke tesetai go esha te tute ga sare kali ago te takin ge go lang sabe ta bi ga imed ne uta tute na ta ga pa ki lang na so jata go e municipality ne ga ma go le wendi go ipugel che nai ke chang en ya ta mungare da pai shone che ba pandap tai aga te tute ke chebwa ke gir gele ka gi long sa beta bi ga be emit
4: ke so me mingi ga bel da maravin ko sup tu bu chebo do se regale pa nay ko le gel gi ne ri che en be tu se ga la ga mu rai ni ke tin dai grok ton ba ga ndoi na te ko nyol je ke ta tu bu cha ga sa ru we se regale ne ge tin ye sai o ibu o ke iste tu bu ba sang ka ro ngal ge su ko ma ge nyoru
5: wa bi yo ku to cha che ge le mo ma jo bi ngan o ya ne le gi ta man
1: ta se ta je set ko ite mingi che ba count ne ba bomet ko ger ko le ke gil chi ge ba nik cheter se chin jaba pandap ta jaba ta ne baba eta bengo ga yi ga mutin dogel chinoi ke chang ni to ko jerset ko bundes ma chero ti chene ofisa ta ne baka mbuni ta ne baba eta bengo ga yi ga no ta go uzima chicken ne ga mogole ki go ta stai ko bara gre rune ta ne baba nye ga bengo ga yi ga aga maya yi ne geng siro shek jaba emoni ko sub ke ofisa na na ta go ta se tai bi ke chang go gu stai ba eta bengo ga yi go mengen go le tin dogel chinoi ke chang jaba ta go ra ko ya ta poroindo ne ba paishoni
6: En bicho miten ga chalu ro bar gi go betchi gasit ko ndei be go botutye tibwat ibai ngokye inyoru mana en eche nge miten ngale ga filwo gi ne toti wa kuluma go bango gele ke iboti kitabushek che go gile profitability calculation ki ne tin profit ne le yon kara na ma yai gasin toti nyoru sile ngato ki ne tin go ba profit ne le kango ga na ma ba ya ar ngokye an go nge den day 1 to 1 month inyoru sile ngato ko giriste ngale ga chakula ngale ga ngokye ne ngale ga kirche che muche boshe ne katika trion kutongo eti aldengo pie kututi nyorchini gese lenga ochere kora bi chebure nga kobare mara bi kobetchi kasi ndei ba twa ibwatile ko mana ngoket imuche ibai ngoket iya go biashara ko ensano ni imuche go ko game lo ngechi
1: ak chata ko logo yega mungaret ko ngete MOFM la magun mungaret ne tindogel chena kaine new ko Stanley Arab Sugut
7: Keep chinit emosta mungaret en emo FM niño tugul
8: Oka semiju tage tinye bi 1.5 million chetomo ko ikura ya chetomo ko tel kitambulisho ameja amoi wa kumureju onge nole emen keba une kura ya mameje awa asomot kura inik ngolin ako mi kura inik chepo ka chema otil otile otile Amune so maja wa anyalila ta so mo chepo biga lak ako mi chepo ka.
9: Notago ngalalet noton nebo president yegongo ngalal inendet eng kebeberta noton nebo Uasin Gishu kongorutochi kochikil boisionik cheterter chebo bandaptai eng kebeberta nebo Uasin Gishu kongalalet

0: bedu. Mhm. Abon kwa munen in president na bari go negen bedu da brain.
1: Mhm.
0: Na namu ci go go president amunen in nyono net no ga nyam muten ko mastan ba el dret. Ako nga lek ko nga lal president ko ko bay banti good missing. Ah tagi so me bi kyo ke ba ko len ci ci aga tul ngon wala ku ti te len tin ko to mi nyor ci ga ku ra ya. Igeri le ga cheng ki ba de tabsa. Angu ni ko sungu ko no tepta ini ka po ku sungu ko ni girwa ki ko megan shwa ko ger golle ka nyor ti ga bi ke to ngo nyor ki ba ndo ki ba ndo kwa. So ko to mi nyor ti ga ki ba de na ko na ko ma president. I par ti ga na igeri le ga nyor ki ba de. Amu da yu ki bendi ko ma chame ga senge. Ti geri wo ngalo president ko non ke ma ma na ku ra she kyo ke po ri ta ko le ti 14 ne 6 million ki ma gi to gol gi ge shin ko. Tukarong kaki penne kumagiti nyot ka yu eh. Tinkantang ki somati poror yoshi chunu ka ke somati pichun ke somati ke lelati ke lelati. Kogi ki men karong ke tindai kura ishe kiche choke. Kota ti suai kere omuai president gule. Oong ke atil kura ishe kiche to omuka til kura ishe. Kikim ngao ki nyo kikim ngao ke tishyon ba ema FM. Ako ki ngele kikim kura ishe 3 quarter. So ngo kubarti kaya pichu to omuko nyoru kibawandu. Konyoru kibawandu. Lale pichu anpa central anna pichu anpa opposition. Koma ming anna pichu anna. Laas manna kwa kos wanzer. Ko ba dem ki ngeel ba sie no wai president ko ngi nga geel ko ro ni nyone amu haga no le wenga si ko ti manga jere tugun ba mp for example ana go to minga cherne ma che ti nyi ruwe ji ta ba sie no wai ya nyo nyo ngwere ti na ra ya ile ni ni ba sie ne kwa ya ne ya go le wen ti chote ko gi a twa muta sigari nyo nyo ba ruwe ti le ki no ga si ti ngeel le wen ni ko ni ju lo go ga ka ba nu che kya fir ko to ma mi u ti ngu ra sie kizo amena bi kyo akena ku fitila di stand round ako kwata mkinge mwana ema samkele kuma je professionals kuma ko ku akere ko magijana ko tempo man mi kijana no magne bare kimwena pifon ko kijana ande ko menge jere ne basena tempo men ko ki no mwana ema ole kuma professionals ko tako bonge ko zamwe chirochu ko ku akere kana ole ka ko ko nai kijana chiko ligi mangu ake pake in the power amuno ta ni ke maje mburi ta ko lenyi kenyoru bikke ngamen ake nyoru bikke suku mena mi pension bade ku baje da president kafesa ke makini jamnya je president age so ti ni burje ta college age le bi ta college o gi bur ne nga macha ne ge senge macha me bi kana go sire o ge cham president age ti president age so ti president ag ne sire tugul ko ngo do ga liet mo ma si tu ge we ko ma si ba tu 207 na in 207 bi miten ke o che gi ma go goror ti ma gi bur en ga liet age le ni sen ga liet age te bi en ga liet ko ni bi go ngo te si ta be mo fm ti guron so weto ko ngo mi ze
1: Ngoa kutakinye ngore na tanagararan Soweto enge kebe baratana Aram nge tich boda boda
2: Damge Bishop
1: Gararan
2: Kongoi Paranta nge kono Tegi roman waliata presidente Kwa ngalalamut Kama jake somge Pik tukul Asa jirwagi Kwa toko sungu kan Jambi kiman jitom kwa tenge bondo imaje ko to sungu kan dirgo kit ba job ko gimik je kalen ko geleban musyara ko in go sungu kan ko ngeti gay yere challenges ti bu nabi ka bi tilak bande at ko tebi ko ngeta ra ta su si to ira tom go nyor jito ko in agilen je til go bondo mo ke gir tiro jita ne minister ne indo jin ngale ga ke bondo otherwise bishop kama gun pe tunem nye kongoi
1: haram ngetich boda boda karonet notan babe tabrani Kennedy Chirchir ang nandils
3: damge bishop edu yamune bishop
1: garara
3: ba same jawe gungwe korang debuche gire kiko ngalale president pe tu taba mu Engiman bishop edu gimeje ke so ambiche ke kopar ta jo president niki president ke uru kume ta jara bruta na fas ko bois amui gere le ngale jang la la turu jo ko kama ko murmura tera bruta geri ago gitara tera bruta ina ndat ka se gin ko mokin ke en kando ina te to be mon ame de ti so ambiche yo ke bo riet to pale jin onge til ku rain for yo niki bendi ni ko mo bo rien o bire ge ko bai se ku ra ya ta gbande Ame jawab soal big cakap ni, angkat atau kita tu kulkura, agi support. Nara bruto, lihat jangan apa jangka, mudah jangka, apa kelebihan big cakap ni, kau jadi bosan ni nara bruto. Amari kira iya, ke metengal ada tak koro, angkat support nara bruto. Bishop, ni big cakap, mungkin kau hanya milagu cakap, mungkin cakap, bagai dia bang nang ne, kau kira umi dia jangan cuba.

0: Kimo kinga kele kituyo.
1: Ale ya, oke ala lagi ko nosto mawaya. Inge nile hii. Chutuki
0: gige yatana no sugaru
1: gige ele ko gaet ngun ko ka kanage tembik machani gane ko ane ko moye machani ko kosa moye machani na he ko mangaluti
0: ko genyi jekyo genyi sega
1: ko man ga ma le ele ko gaet ko mi tukyo ko gesia
0: ko mai ko changa tukyo ko gaetene
1: o yo nge gas ka gaetene tukyo na le ko ga ina mi situku gamon ma we gaetene tukyo ki dale me tiyegi
0: Kia da tu ke ga gele iti
1: ni Kia da ego to meta mi ame benda I ko ba ko yedi dalo da ki dare benda
0: tu
1: ku ke to meta mi ame
0: Eva e fa balon
2: Cha man ku langa dara ma da bad billa wa muna la bal tu dir
0: ki bai bai
2: Kele ani ho ba ko ma bi ri no cha ma do di ba ta bi ge lu ge
0: gele I barte I goroi
2: Anavele murengele wo jama.
0: Ehe. Ege le murengele ki kwa ngaje ile angele.
2: Kele me kwa ni bo ni ga wengele ki jaga.
0: Ehe. Giri tiemo.
2: To mane na ni tama na ager bi jar mu aji ju ne uno no.
0: Kinye kinye me ma je ana me ga ni.
2: Ara kya jadre na ga na baba wa su.
0: Oh bas taragi je na ta.
2: Atawadi wa jama. Woni ba mu o ga juro jama. Goro ma visa jamba mana ja were bi ker wa ndo nyi.
0: Ehe.
2: Mo le ni mi jani do bo so ga gira si je bo jama.
0: Gongoi gongoi.
2: Aw ma ra e me do ngno la ga mung ba de ge lu nga no no jama. Ni ko ka ta o mi ro de tine mat ka ba o mi je mo na da.
0: Aya safi.
2: Aw nget ga net bara ba no ba su ta we jama.
0: Gongoi. Tapi Mayo, cita baldai. Mayo.
1: Mayo.
0: Bye bye.
3: Amne ala pakai tu cita bima.
1: Bye bye.
0: Abis kan.
3: Ilallah asis koran. Ma, kalau sebut cita baldai, kau koran ya. Mau pati teh wajaman.
0: Kau, ale anggoi asis tu.
1: Awirungi, awirungi.
3: Macam kau, ala tenju masuk kuegu.
0: Alamai giyagi ya, lamai ko bunni nende. Maga ngala ni nye.
1: Sigora gai tesko sawad.
3: Ga gomai ko ga gomai paiji ki batelila.
0: Bas besa okki amoi gilla.
3: Ada wai si jaman.
0: Yes.
3: Nyon go uno gi ni ma wai de ga ya mwisho ga net ko MC mayo ko bunni limba ke tawaralda.
0: Kongo ya sante sana. Yoti njeriyo. Kalia.
1: Habari siri ya nema news ala na hii manager ya dog to sasa.
0: Kila wangu vitu ayo.
1: Eba kwa sasa yangu na hiyo. Ala gotale ni ame Zimbabwe mo.
0: Amu Nigeria ya Kalia.
1: Ah, Nigeria ya Kalia.
0: Kalia yangu ni Central.
1: Ah, Central eh.
0: Yeah, Central Police.
1: Central Police.
0: Yes.
1: Kale
0: wa bunu ground. Ale oyine gari yako ite la mbalo lunga. Ala mi mata to aga nde mo aga bisa tulle ga ble.
1: Kale hi piga kiri jura go bunu ni bana rago. Kebara ne gida moni ni ga go.
0: Kwani ga ne go bo gericho?
1: Pano.
0: Are bo bome.
1: Ah ga ne go bo ago mi mo.
0: Ti da blonde sa?
1: Ha raisi gingenge.
0: Cheros a gira jam ge nyoru e central ni ne mo.
1: Ha.
0: Ana go go tu ale.
1: Eh. Ago gete sini gali ago ya ine ya ingali. No gele cheri ya tenaga.
0: Aras gure ngali ya.
1: Gure ngali ya? Mana me ga ya ga ina no ne. Ge mo ge mali.
0: Iga tu e bi choro mi tu gari cheri ya.
1: Agi ti uso ke bi jana na. O ai ga si to si ne le. Ke bi go wan si gisti. Cheri ya ka go je te muti si ne ga bi ada na ga ma chirani.
0: Pono mata to ma wa gari ji.
1: Me wa gari it kora?
0: Ujo mi.
1: Alis nya ni ge ni ambo na ti ona.
0: Agi ti.
1: Agi ti. Matinyo mbuja. Emo FM.

0: ngalo batsayi dabisa betyabile emoyta ke namsi mayishak ayin somo ulongi wa munati awam na tai nothing about check in confirm location kabat ko maji betyabile ko leinge ne ne mitu ko ayu dele ma mi ne hasol gara agi testa paisa ta ke leni be ko gilge ko gelle ko gelle mi ko inuti ke ma wege gurenin ko to me gilge mi ko inuti ko psa chimo gurenin ya me gilge igose kityo guren big big ala ingelile
1: for example
0: ingele maige gurene nanti kabisa yando mo ya manini ya mamiju
1: ya medinye
0: jire ari mboj
1: mad mboj kai netine
0: ya ngako saidi kebere bi jo spina mbalega
1: ke miria misna bdu ya kwaba
0: lakini ndatinye ju ako nakwene masoma ngobarchinge ko moiga sobara andi
1: owa neba village
0: ye go andi
1: kole ngere gigata andi na ngwango
0: ko inaile
1: inaile toti ya logo sweet
0: toti ya logo sweet ile kurene loga andi kap bi kwa logo andi
1: ame

0: maendeleo amu kige kwangji nge togo uka suguli se guo ina en komasta ben musalendo kebingan awai kete chikomasta ga
1: ko bomanu ko nyu municipal amu tesetap tai maendeleo ne wendi tai kitu ne tinye pilot ko ga wonyor promotion pilot no kwa para
2: ka boishe ga sarata ko bor ga imetap ke ya ko ba alag en kando ikete se tai go esha te tute ga sare kali ago te takin ge go lang sabe tabi ga imed ne uta tute na ta ga pa ki lang na so jata go ek municipality ne ga magole wendi ko ipugel chinai ke chang eng yae ta mungaret paishone che bandap tai aga te tute ke che ba ke ger gele ka ki lang sabe tabi ga imed
0: ke so me mingi ga pel da maravil ko sup tubu che bo sare gale panai go le gel gi ne ri che em be tu se kala ga mu rai ne ke tindai grok to ne ba ga ndo ina te ko nyol je ke ta tubu chaga sor nuwe sere gale ne ke tinye sai oibu otke iste tubu ko ba sang ka ro ngal ge su ko ma ge nyoru
1: oibu yo kito cha che gele mo ma jo bi ngan oyane le gita mana
2: tase ta jerset ko ite mengi che ba county ne ba bomet ko ger gole ke gil chige ba isoni che ter se chin je ba pandap ta je ba ta ne ba ba eta be ngo ga ga mut ndo gel chi noi ke chang ni to ko jerset ko bun des ma chero ti che ne ofisa te ne ba kambuni te ne ba ba eta be ngo ga ga no ta ko uzima chicken ne ga mo gole ki go ta sta ko bara greru ne te ne ba ba nye ga be ngo ga ga aga maya e ne gen siro shek che ba emoni ko sub ke ga ofisa na na ta ko tase ta bi ke chang ko gustoi ba eta be ngo ga mengen ko letindo gelchinai ke chang cheboto kora ko ya to poroindo nebo poishonik
3: embi cho miten ga cho liburo bar ki kobetchi kasit ko ndeibe kobwotutiet ibwat ibai ngokiet inyoru maana en echek ngemiten ngalek ab fieldwork inetoti wakulima akobo ngokenik keiboti kitabushek chekokile profitability calculation kinetin profit inai ile yon karanam ayai kasit tot inyoru siling ata kinetin akobo profit inai ile kango kanam abaya ar ngokian kongeten day one to 1 month inyoru siling ata kokeriste ngalek ab chakula ngalek ab ngokenik ngalek ab kerichek cheimuche iboishen en katika Patreon kotom koit ialde ngokiet kotot inyorchinigei siling ata achere kora biik chekure en gaa kobore mara kikobetchi kasit ndeibe hatua ibwat ile bo maana ngokiet imuche ibai ngokiet iyai koik biashara ko en sanon imuche kokeemploingei chi
2: ak choto ko logoiwekab mung'aret kong'ete MOFM olamagun mung'aret netindoi kelchin kainenyu ko Stanley Arap Sugut
4: Kepchinit emosta mung'aret eng MOFM ninyo tugul MOFM eng Kapenguria ako maswek chemtindos igosechen 105.4 FM
5: Magingui kelien sanya eng notok petusiek chechang ya kakiro ji neimuchi kechomei anan kengolole eng yaityo keboisie ngoliondoni

0: Right, ago K24 ko alinjini nguni ko bitu natin pang ni tinye decoder natin bo pang na itinye digital TV ko git natin nyalo ya gitio ko igeri le kewe settings ni wende settings ana go menu agiwe installation ana go channel search mite na auto scan auto tuning agi auto scan ana na itune na go dege tagenge ko channel natin inyoru nega gitu sun ko natin bo K24 TV agi bye bye njimising en betut ab raini.
1: Yes, yes. Amache kegusingo ngina ama gero ale biga ta chega go yate bogusitu go nyur silengata.
0: Ehe. Igira. Tabende no. Tabende bi jango nyur geljino.
1: Ina na faith.
0: Ehe.
1: Kayat bogusine bo 20,584.
0: 20,584.
1: Calling it yogine ga faith ko ma ay majabu je me muche yai. Kachil *441# ago ga bago yate ne boxi number 6 ko mo nyur go 12 number 2 ko ile ga nyur chi 20,000 yon
0: to kine jolu ye yogi nyi gitu go ichil staff of 41 hash
1: ama itata boxi ne 18 ile ga ginde un pesa ko ko me nyur we boxi na tan iwe ne go gege matin go be 1 minute ko me react ne go ne ga ai ger chi pesa u ja ja ni te go non ko te go boxi number 1 agi gere le pesa cha go mi boxi number 6 na go 5 react ne ba gyo to go mo be 1 minute
0: yes ago ang no le me wendi buch *441# *441# agere jita nabo 5,520 ago ga chutunguni amune asime chuta ginyi tugo kera ise kabisa yere siling dipte mino ni sase igere go tu den namwaun iwendi go go den gatiang na tet mi ten mbarni mai temenio go go nam go roba ngole ni judia da ragi alji gem bole ajo ni siling dipte ngidio igele 20 na ni gere ma mat go lulanje
1: ni no Michael
0: ina Michael ga work 50,000
1: ina na Era Nora.
0: Nora 20,000 je tilile ngabisa.
1: Ni no Joyce.
0: Amacho la ngi joruti ndo. E na ichi age tugul ne isete ile. Oret kwa genge.
1: Ichil ngi tok staff 441 hash. Amacho ni bure ne le bure ingeri le mitera bisha kiko ginde umbogu si shechon. Inye ge ngi tok iborchi ge ina ile bogu si ta ilon. Agi ya togu si noto. Matinge wek tarabi ni kiko ge kukuto orete.
0: Igere thoma zini ona ile manyor 50 manyor 20. Lanis kanyor 5,416.
1: Ino Grace kaya ane ba 20,000. E gaiti ya kike Grace ne.
0: Chutaki nye ngunyo. Agi giri lehi. Para tiene ngunget kuraisi kumiano. Kino ba maana koron? Kwa ina ile kichile star
1: 441 hash.
0: Ichile kitio star 441 hash.
2: Kompitine tab pot chevile. Kasile kufuruga amani. Kwanini kivyo fitina e.
0: Ima FM alo.
3: Ima FM alo.
0: Alo.
3: Yamuna ojama.
0: Bye bye abisam.
3: Amuna da me ke da banolo.
1: Ah bye bye.
3: Bye bye da tele ta wa muru.
1: Bye bye ne ba man.
3: Itina ta ni ba te abina.
1: Mhm.
3: Ale ji ni vir zang go. Go go ba ga go ya tu ge ta che yo da no ni no blang.
0: Ehe.
3: Ale ni go ya nu tu lo blang da ta ba ye ta che yo da no ni no blang.
0: Ah go number ye che yo se ta tu go ba nyor mungare.
3: Kanam dage ba ko nyor mungare to blangat ko ko ba anga go ga yot go ba tuge go ba mbaro blangat ko ko go asin go uno
0: is afim
3: ange go ro na le rita go je n go be no blangat
0: go go ye rita kibujo eno lamba go ben bas inge ro nyi go no ta girwa girwa eno lamba nandi
4: adam mage eno lem nandi Hala ibo amuru.
1: Yo, semeji.
4: Amune nolon.
1: Chamege.
4: Ni ganyande bi jumuti ndane.
0: Kongoi misinga, asante sana. Ema FM, hello.
5: Ema FM, hello.
0: Hello.
5: Yamune we blanga.
0: Ah, bye bye, kabisa.
5: Amune boger, naba nyo.
1: Ah, bye bye, boger.
5: Boger, binza ninyi.
1: Hey.
5: Au, mamu agana to, boger.
1: Le mali are no.
5: Balo mama aga na to bogeri.
0: Ah mages.
5: Tata ne le kolin je gumo gore.
1: Ehe.
5: Ama da ta tine da ra ka bra ger bi za na ni.
1: Eh.
5: kufuna chetepito ni baraku
0: kiele laba tenga visa
5: kaa laba nmezebite maara wana wana rapisa kubarlo nduwe kwa mutia mama kikwache timza no ama kia ama konget kaa maana wana iku kwa mba duket kwa ina kundeji tuku ke kwa mama chapa kwa ya chita kaa asite kwa mako kwa vinda rapisa kai
0: kiele ta gulupa chikitio
5: ya ama kwa lupanyi mea kwa ikai niki zore reto kwa ure zin tuku kati nkubare ne elektroni karongo itu kwa matinye rabi niku
0: kwa hapa kwa putul tukul
5: kwa ikocho amba bini la nike rata kaa lima rabi niku
0: kongoi vise
5: Collins kimoro kwa na kongoi
0: kongoi Collins zene lamba kimoro

0: kupanga ndo weekend keka sakine sweets taka le mumunya wangu
1: eh wewe una mumunya wako wapi
0: wewe na mumunya wako imutiano chitu nsimo ita kimwaji mpanga ndo ndo weekend ema fema lo
2: chama nulangatara mwe chamot bila mna wala mba studio za
0: bye bye ni magumwe
2: mwanaata nagilera ba namba nukutani ule pa mwa uo chama
0: ehe
2: bango na wawo ikani we chama
0: yes
2: Amara takiga olimba gora pwanda bore den ngobenu.
0: Ehe.
2: Amaja alenyu olenju tore tiwe chama.
0: Yes.
2: Ati ta magatiat ko bareng ko kiet pwanda bore tu.
0: Yani geti te magatiat ap sigisti ay bareng ko kiet da mi anane.
2: E arab magai ko chama narai.
1: Ke de gila saira.
2: Esu rutu ngor ute jona ne o chama.
0: Ehe.
2: Ego mana gina mgo una na male kwa na bode ko parjike na ko marwon ko kana no jam
0: da ga bisa
1: kai ma kai mwa men yu na ngung
2: ego mwa mama jot ke sta jabaro bot ya bele
0: ko ngoi
2: amma tururan dugul ngo kat ga net bara ba namba su ta ni le ba mu
0: ah safi ga bisa ona bo conference bot ya bele ngo ni miya ta nagine kimaje ichu tu imwa ichu mpango ngung net not about weekend in betu ta braini
3: Aaron, hello.
0: Ema FM hello.
4: Ema FM hello.
0: Hello.
4: Nemi ejama.
0: Me singo.
4: Amne abot ye bille.
1: Ah bye bye ye.
4: Aro na tiram na baje morus na request dia.
0: Ehe.
4: Ina ata gere ge ngalale ni jama.
0: Yes.
4: Oh, kaun ne babo ame to.
0: Kaun gale gali ano lan.
4: Ala ge var mami ye glong kisa.
0: Ah, gale ge admite jita ge admite ni age ndoi.
4: Ai, goro mga admite mana ingo ole. Po kavana ngo ko ndi gala men babo men mana le ole no jama.
0: Oh, mute jing ge ara
4: da. Ya ge mo we le na ko manga na le ya ji abi ne ap ko ndi ga ndi gala men babo me.
0: Ehe.
1: Ke mo ita ye.
4: Ya ni ago I vini ni bote ya bile.
1: Yo.
4: Jeb kulo ya ra ko bune ba me adinye.
0: Jeb kulo.
4: Ona ona eh.
1: Jamme
4: ko kase bar jogis jamme ko kase ngabi ni aba na rak lagin ni ngel le ki tienge bara bolong kisa
0: iman
4: to ko ko asin na no de gemi ni ni ai ne di ko ni na bar bar ve ki ne asi ta le nga aba ke re ko ingel ami ni bo in rong ga o jama no ma kare ke le ko I bar bar ate ko ani kan le bar bar ve ngam na ga
0: Masin dani kaunti
4: Baba gai tang doi tam mana enggak bisa jog mo nyana bagi mi ba mo jaran dira namba je moru na rok pues
0: kongo aron right kita seta ko to mere nyoro ngali ane no studio ame teke bua tun gitu ge lenjin me chunde na fasi ngo ngad nota ne gara aran ne bosta 441 hash agere tayari me je danga nyor 19133 ge gure Julius me je danga nyor 27472 ge gure na big guy kausu kyak madam ne gure masi ne ganyor 3216 congratulations michi ni gure boss
1: yes
0: mega chera kabisa agine ago lotie menge ngaloli boss ganyor 20197
1: kogilengi tyo gichile star 441 ha shangala le kausu gani tuga big lakini tomi agine gaine ngungori tyo tandanga yate pogusit
0: amache ina ile maeteni ji kabisa nafasi nathan baba radita taba nino ambicho na agere madam ne gure Jacqueline nagine ngengaloli kotinye 9245 amune sitoma ichutweri dagoi imogokse Eunice ngengaloli agere Eunice agine ganyore ni yoto ne 3760 testa ichil gidio staff 441 hash agine le Friday ngunga damache ni chute weekend ko matko ikinye ni giyokto ato kosor chajait akswete ishe gengarit kiyokten ko tumetinye gil so amache ngobar gochir gi jerwa ginye Kumagi yagdaa teno biyo biyo. Inaji dhanu kwa nyori 33,000. Mizanyi 33,920 kure Mary.
1: Kine yae kityo sigergeitu akubichi kase kimoi koinu tukugeat boxit *441# uboxit kongete number 1 agoi number 6.
0: Agere Collins eni anagine kwanyorjige Collins 19,421. Kongrenye Priscilla. Yere Priscilla agine eni anganyor 81,980.
1: Yes.
0: Hot kiyote.
1: Eh. Oga ya tujoboku sisiyo kusomo kaya netane boeng neba somo kunyorchige.
0: Hot kiyote. Kimache ulangi bendi kete stai kena mun simoit.
1: Yes.
0: Miwai te kwa kinyo agi geri le. Tos po kisita inoni. Nekoni gelgin. *441# Po kisisiyo chala chani geri tukul. Mengi ni loa inone tukul itinye. Kukoni gelgin. Mengi ni loa inone itinye kukua atawariti ne nimbar. Netinye kukua atawariti ne deni. Shek netinye kukua alibanu deni. Inye kitu igeri legeleven kukeba ishen *441# Mati ya meno ngutu mgo mina ngatib neti ya msi igeri chike. Pone nga lekje cha. Olandugul muiteke na msi muiteke nga kwa conference. Tanzania ini ngaro ni?
3: Ya magbila kakara mwetish.
0: Yes.
3: Wa muna mwetish atlet kwa niyao chama.
0: Kee bai bai.
3: Agit tu kan agak je, orang ni orang nak beli ni, mereka dua ribu orang beri jamu nak dah ucap, mak ini tu dia demi ko nak dah jamu nak guna ni.
0: Gelo gula kan besa?
3: Gula we jamu, nak ko nak dah makin laju ko hari sombong gaya jamu.
0: Ayo, kah Friday ni, hari Friday, ko cami mau jumpa ngan orang nombor weekend.
3: Kau mai jamu, kau mai di dia sih mau rosu jamu, nak dia kau beri panu jamu.
0: Konggoi.
5: Tembang kan, ni lama ni awak bila awak pergi jauh gitu, jangan dia nak dia baru ikut nanti kita. Bagasi ni naya kalau luar mami lah tak kini dia kalau nak jangan. Kamu naya mesti ada.
1: Mati yang alu Nixon.
5: Iya tu anak kan ada itu. Ah ini kalau orang kita ni tak mesti ada lagi itu yang.
0: Aiyah, gombay. Right, asante sana. Kebetulan di guna tu nama cik ayah begini orang Leon, eh? Ya, genyuru ngalio neno lipo studio. Asika vitkeweke. Gine jali ya kitioke ichil *441# Agero michi tanaka anyore ni on 20,000 vati ya vile 20,397. Yani viki ya chutu nguni. Ino nchi tanaka 44,323. Onge venye igunoto. Cheke nurama hindi ondani. Kwa nguri ituku ginye yoni.
1: Bata ngini wa pesa omecho mingini mu.
0: Mara wama bati ngi. Mara watu omo igas. Kwa magai na minye report ngunu.
1: Echele kituok *441# Matiba gai rabini kia mibogu si number 1 baga number 6.
0: Mamaji onge putul kapisa kia putul kapisa kia putul
1: kapisa. Kumenyo ruwe number 1 reakta number 6 anago number 4 anago number 2. Ya nibogu si neigere ile iko kide upesa.
0: Taakotinye tukuki. Inyo lui miyada. Ino anji that's number 4,440. Kajutu ngunu kapisa. Yugure Darius. Ale majidane jute ngunu. Ino Gladys. Kwa jitane Gladys. 7,334. Nge nyoru ngalion inu lupo studio. Nge nyoru tienda. Kuchine sete. Kuma miyore take. *441#
6: Ego neta kabirurit. Enge emo FM. Enge dos chichucho. Enge amdae. Testu utye kleinege. Nge nyoru neni amdae take enge. Cherset agogi mitet kubungalia tab Jehova. Kogu ye tabu wit netilil. Amdae tab logo ye chetililil. Atini wagi chagi lasunena agi torore ni Jehova. Ego neta kabirurit kote tutye netun enge tut age tugul neba jumapili. Kongete saita managa genge. Saitangwa na bakalon. Koibun Stanley Arab Sugut Enge Emo FM. #